mi to sa laisan dalara pipe eku ikale emi to so kudie le kaya ba kudie abasude abalekea emi to so ikudio aye.